sa himbaan, boss kadazan, noikot finasi. Oswal tamay mo. Idkeningaw na po nga, si Zamo Panambaho Titik, Iso FM.

Tapi nak kami hos zaman tadi Lucy Rungkop iya tanda om puno zona om hizabku kari wita jipanis. Tadi tapi nak kami sekian nung kopi man tako dah monin dua kopon nak koponin dua tako gina pada vokon ngahan sando sopi ampun ampun kerana tako ko si zai kada ko ikumai dah mubosiu. Kumari di saya nopo ina sinduhan tako nga onu iki guna kozonga. Pampunan pahit at tinan sandi kinapa sandi sepuguhi da papampun da sebaik tuhun semenu pimanan tako da kahasa tako nopo nung kopiman tako magyadi nga kada tako pamusaw di awa basik yo. Sabab nopo nga aiso da tako diti iaw ko pamuha kapanaw da kahasaan sabab kahasaan nopo i atagubang tako teko iman tako papanaw nga iso ko penentukan ko mare tako mo ido kanu tako di do dumadi sebagi senguhun iki guno ko mare supaya tuhun kibari ti bos kadi ti bos nepo ngako ko mo ido kidum so kyo no okita tako so senguhun di no teko okita tako kino pangan tako tei sa ino po i aiso do kidum teko po tatong nopo upa de ho ngom au ngabi asako ido so tong kuzu kamai di au opu wa do tong kuzu apata ko no kidum nu kumade da vokon dina kumade tuhun dina moy do ohidang dida osindak dida opomoson do kinovang anta ko te ke isain no po i sama nan ta ko ingko po nga montok di angkol TikTok ditih nu do minuot pengko dati ko zuva tawan da tarabai no ko zuva tarau tawan da tarabai no po nga do ngo suvab ditih meninggo do miampai do tongus it pipia kinizinon it kinizinon sakit untuk minso sedap nga ingka nagi meninggaud me paitongus it pipia kinizinon dan kinizinon sakit nagi daw nga sebab na po nga hisun siya vok teke bo sabayin pa jerabu babos do tasibo ko so do bayan na po nga dupang pram tahu darja celsius babos takavas da hinasu tara bayan na po nga tahu nga padam himo darja celsius dari ingkwa po nga tabinay ko nga bi sunung ima da timpu do hisun siya vok do babayin na diti pemazono po nga timpu do ko zwa tavan tako awa tantu do untuk timpu diti nga hansan to may matamangan tako kahidasan tinan tako sandi om na kohominan tako kadahibay do mamaguna po nakop sa palu upa teko po nakop tadung om kabang teko mas kamay do sanggian humabus mantad hamin pasopon kumada tako ikibaw dati wakon tanak do tako diti kayo kan tanak ni asabi do oh yan dataluo tadi ho na po vitan na di ho punakop to dungom kabang untuk mga isikul teka humabos mong tadhamin kubang abi diti tuhun ng hoing ng katuo magkira to ko diti i nakain kapas na umul hansan da ingkan nagi tamangan tamay mga kaidasan ng kadakibay maguna punakop to dungom kabang so ngayon humabos mong tadhamin untuk timpo do hisun siya buk diti timpo bayan na po nga kakangan di Yesus do abal to dibo

0: magisusuway tay na na to ko, omday katangkangan dino, o hivan to ko, dumabos kotohuadan, buntok tuhun ngavi, imina nakaday na to ko.
1: Arigato, gusamasta.
2: Nanri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
3: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Onu no po bos ipohomuson, na niagahi olati, ino no po na kotohuadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday nga puno kotohuod no o pobos no kotohuadan.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot nukalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpin kaya rarahu-rahu ikaw topot, ondo ang lalat ra pansiluluman rap.

0: Kabisa na ano tatuang kumada kayo ito pinaitang balut ko humpa ko na pod tatuang bay. Natiti tatuang tadaw kaapat. Tadaw kaapat ko hopod tulan ko siam dono ribu dono hopodom onom. Ambo na pakinayan na kayo, kalansanan na ito sanong-sanong at kayo ang datawan. Ako dalan magadaw, ako dalan at kilisahok. Ako nag-iadalan at madasam ba kayo? Mano pa yung suhatan. Ampun si ko kumadi DJ Adi Erin ng ambalot ka sa limbahan Boros Murut. Ampun ti lambus diti gisam jam ko pa dam duo pitang ato ang insan po miyempay kada El Pira Pilipino si ka sa limbahan tako sa limbahan Boros Dusunid Sabah VFM. Ay sa ababayan pinatamod na tatuang bayan no? Makinangaw ta ko na pada sinding-sinding malihisli sa ginawa malukuh-lukuh dit nahagak binagangayang ay nahuyan dati nahundol. Teka, kuroh na patapuri manan na kayo. Kalansanan dat maya dito ka sa limbahan Boros Dusun. Aung si kawa ginawa ka nugyari aung sub kawa gusunduan. Aung kanad dumilambus sa makinungo ka sa limbahan dito. Maya da frequency tisan otas ka tanobon siyam na podom 2.0 FM. Ipatutong ka pamagunan. Agisan po na si gampot da internet RTM click. Ed Astro walu turu kusung am tantu na po maya ditit hitit kasalimbahan mitilombus med FB am nagi TikTok is Sabah VFM Vigod. Baham pati lambus kana timpunan to ko pag yung balutan to ko tutuang bayan nanti mayam pa dot joget joget to ko po
1: Mantok pa pilot ay kamanghot kahampit kadat it kinayon nando. Ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit o kaban gada panamapad jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalu telu onam siam apat aso telu aso walwalu telu onam siam apat aso telu.
0: Joget-joget ako mempay sinding di Jovita Robert Johnny. Joget magkaruma. Magkakaruma ako hatus walo na no, 1 minute pagkarumaan ako. Magkakaruman. Magkakaruman. Ikasalimahan po sa Sabah FM sa Nobya.

0: Lo kidding.
1: Amno ko jugit-jugit ko no karungo sinding man tadi Jovita di tino. Baham pagludot nagyari. Pagulot tilambusan takod mamalihis-lihis. Wahon ko nagiat ang akambalutan. Hitihid FB. Magal ko. Sayan ako pagulo. Minay pagkarumo ha diti. O kita ko i... Kita ko isabin kangot. Kapisan ang tatuang tadaw kapat di... DJ kumana gitay sa nang tambalot sa Bawi FM makikinawa nga we. Tabi bibasan ng baluto at ako DJ gisang pupusan ka po siko sabin ang kada na kalihoy manahak tarahian ka like nagyari papailang tika share tika salimbahan may tilambus tatuang bayna idamin gunting kapisan ng tatuang DJ ka kapisan ng tatuang na idamin imunah kapang kapisan ng tatuang DJ LP kapisan ng manilambus karaja gisang jam kapodam 2 tatuang ka daw. Makita ko muna ada hitihi TikTok lagi. Ano kaguli na di muna. Baham tabi kinagulian hiti TikTok. Hey Julius Wong Wong. Kapisanan DJ Sabaw FM Korhangai Aki Odu Uncle Auntie Reverend Father Johnny Raju Reverend Father Tony Majiwat Reverend Father GF Gum Gums. Kapisanangan kadawa. Baham po si ko Julius Wongwong nagi-daulin guntak. Kapisanan tatuang tapi na daulin may Charles Leginon nga iti kadi Charles Leginon kapisanan tatuang tadaw kapat kumana git tapi na tambalot sa Bawi FM FB makikinawa ngawi kadaw itikus gasabon. Ipolerik nga iti po si ko Baham nuan kuya kayu dot iso kawagusinding gambar pitang kiadan kang ako ni ko magawit damitang kiaditi nga mantok ana pat malis-lis sa ginawa mantadi datu Francis Landong.

Omontok na kayo it. Wago na kaya tanod sa limbahan dito. Ito na kasi limbahan to. Kasi limbahan po. Dusunit sa Bawi FM. May pahit na LP Rapi Alpino sa tatuang tayo natin. E masay pamanahon babay natin. Saan po? Mamasan na ko kada ko sa araw-araw. Maanto ko na po it gisam da nagyari. It apinisarahan mo. Muntok do kapailaan iti iti bacaan IPU dot jerebu kati it pinalabos at kopisan sandad pasarili JAS Pagunsaba muntok dot paguntoko Pagunsaba it kota kinabalu siam walun hapodam siam. Kaningaw, limo na po dam limo, Polytechnic, Kota Kinabalu, walo na po dam siyam, Kimanis, walo na po dam turu, Sandakan, nam na po dam duo, Nagitawaw, turu na po dam anam. Mantadot, rontob bacaan nila, anod ko mayan, dat pagunta ko, di tadabay na, hopod, kahopod, tulan ka siyam, doon na ribu, doon na po dam anam. Id ko yun di gonsuhatan au nagi nakasigampot dot rontob au alidas harhawa ko na kayo nun megalot na boros di tambalot ako di tinud di dat harakin na yun di nakarasam nakaporis-poris ka maha dadot ilot tong lisun dila lisahok nga kotong goy nagi dat tumagak eh sinding pati lambus harapira-pira sinding paranghanku nantakan di tanah kakupuh manta di Kristopo Manggot au aiso pangusap manta di Jovita Chin ati isay ngarano di John Saigol ikasalimahan bros dusun sa BFM sanong kapiyo.

Mogalisun, nunuh apatut uon sayon toko. Kayunan toko banaditi katoguang mogalisun. Tulun ginamuan, sunudan na maganud lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kaburusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsusamok nung kataguang kaligaganan pumuhabaan.

amun tak di tambalut ngawi nung harho ko pailan dat rasam tasapo ko koyon datawan hit penang koyonan na kayo nga mamisunod ko na rumasam hitid penang dahay hitid penampang kantad nung hinan na pinampang hitid ranaw kad nung hinakonad iranaw amsoy kay tipiro roman dat FB kasalimpan mitilambos med FM nagi TikTok sabah VFM be good kanada kalihway dat pangkapasan maya da WhatsApp in kusung isa siyam apat siyam kusung turu walu sunudan na kayo man, tadit man na kayo ungkapay, pakinungaw ko na, dat aritan ko maya kayo tino, maya dat pason nga tira kayo. Bam, kapintalangan, kapailangan takuri, diti karet dat parasok mas langor doon na ribu doon hapada manam. Sabah ipagulo diti id kayo na nakapagulo dat id ginumo teka napuho dat middle. Bayan na diti id tang kaduo. Miyampay dat anam na po dam siyam middle amas, limo na po dam isa pirok, nagi gangsa teka luyang, apat na po dam limo. Miyampay dat hatus anam na po dam limo at ginumod kayo sanay dat middle di napuhu. Ang pasusuhot nila dat Selangor itang kaysa. Dababay nati, miyampay. Siyam na padam talo middle lamas, limon na padam limo, middle pirok, limon na padam duo, middle gangsa. Doon hatus pingat natin sanan. Ang pasusuhot itang katalo, Sarawak, miyampay dat limon na padam duo, middle lamas, talo na padam duo, pirok, limon na padam apat, at gangsa. Ang kalasanan to ko katilambos at team dat sabah dat kasigampot dat nangayan dito sanong idpo ampus dat pialaan na spot diti. Sining patilambos miniagala sinsing mantad di datu jan guys sa sutunan tanak merubat di lorina ingging.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tayin sana.

Tanak Mororobot. Isa ida kayo na kombal na silid Tanak Mororobot. Ay Mororobot dahil ranahon hilo di bukidon ma. Akon ko Mororobot dahil lagkaday. Nung nakombal ko kakalahar kasarahan na asaraw di gulupo, pengkurod mananom na paray, pengkurod mga radu, pengkurod at mga mot, mga gikay. Nga sa kagwaguh na podbay na megalat o gumu na itaw din ako puriman, pengkurod kengaritan, kinengaritan at marubuan.

Bahamanku logot-logot to siwato dot papalambus pasan pinatod kambulutan maya da WhatsApp. Nakapagulo kita ko jase patilo kadaw ka bisan anta tuang tadaw kapat di JLP ang pibabasan. Sumuli pon dad pasan tambalut miagali Julita Magret Lucidoyo Marejuhan Jasimindong inay Rosugud inay Malesandakan Charles Lajin and Dato Elizabeth Morris Julius Pansay Abitus John Modait Maris Morodim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumbe Pita MM Suk George Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Joachim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Mulyaka Winnie Mingkong Inggam satu Romain Sanan Tambalot sa Bav FM FB nagi makikinang o radio kalansanan o lidas ngayon to rimo amin nagi DJ kong siko no kolombus tipasan ko kadaw Boros dusun asanong kopya isaan haiti pamagunan mantan ho Joseph Patilo apa siko Joseph Patilo mantok na kayo hitu minano dat TikTok diti Megalio Thomas ngawid ti Ponsiko. Lagi tambalot ko iti TikTok Megal di Winnie. Imsiana Hana. Ponsiko kumarga din sanan. Tambalot iti hit FB nagi kita ko i Ikle Ignatius, Ikle Ronsuang Sabinus Gabu, insan po Imorinim Mosuil, ngahiti nagi Iteri Gabil, Ikle Ignatius, Ponsiko, Ikle Ronsuang, Shalom, makabisanan tutuang kumadi at DJ ka, kumang naging tensanan, tapi na yung tambalot, makikinang otong uli, the Sabah FM, alam saan na itong sosonong, may kalidisan, terimo, kadaw. Haran lagi hat pasan-pasan di Terry Gabriel ti kami sana tatuang DJ kumana kita sana tambalut ti kuhitin maki nongo kasalimbahan sa Bav FM dusun tatuang ti kadaw tapi basan ka di Terry Gabriel Nuri Ahmadisin nga hiti pon si kau Nuri Ahmadisin ya hiti nga iya Angelica Ojek insan po bah pon si kau pagi rumah-rumah kau ya Do sinding pati lombus ti perangahanku don pinempatan di Donio Mimoli kada kayo au kayo nga pagulo dila tanah airku

Ito ko na pa, kiguro, kapiya magidong waig di Tabagal, mantan ko waig Thomas. Magidong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, Kabagal na. Nga ilo mo itong nagi ano kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalilasan tinan nga atamangan. Nakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdagi asarong, to ilo bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko, nga kikuda dagit adang at panginginom.

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonano romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gwada ho panamapad jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo tolu onam siyam apat aso walwalo tolu onam siyam apat aso

kelaanku ka. Bahom pasan pati lembus pinatud may ada WhatsApp perlembusan ko pasan di gundohing John Yupin kadaw ka bisa nangandot tatuang tanaw kapat di JLP di DJ toko tempalut toko terima dasuaw mambalut dahid mambalut dati hiti sabab FM ka posi ko gundohing nung kasaga makiun ko da sinding di Hanjasli kinawa kanawahon imbulay no dah ka Man ko parang hay ko matensanan makikinangaw mo na kodong di Sabah BFM Boros Dusun. Lebih-lebih ko matampin ay mukambulutan ko diterima manahak pason ko mapaganakan ko. Alansan dat alihis karongaw di tisinding pakiunian ko lebih-lebih di lasinding pingunian di JLP ka. Alansan ako nagid harus sudawil di tampin ay Abdul Malik tuang bayano it samonod kay rakirakan tako ka. Tahuri na pang atabi pimbulutan pipapasan mantadahi mikrohang Janupin na Milirni Erina John Ponsiko Gundohing John Yupin patilamus man tadi kelaran suang tadi kelaran suang shalom kabisanan tetuang di JLP hukuman nagi dat kabisanangan kumaraja ka makin ko dah sinding hanjasli sapu tangan kirin dak man ko perangai ko pagulu ko madia polai dom ko ma nagi di Julieta Margaret Lucy Doyo Kli Ignatius Maria Juhan Sabin Kangot Florita Lasubam Laurentius Jena Takagi Polerik Rossi Rosli Cintelesion Lugay-lugay Jacob Paulus Florita Lasubam Corina Matiasan au nagi olingan ni Reverend Father Wendy Golotoran Florence Boy Jolom Karuhang Dao Hilo Brunei Darussalam takaku imle gom misan akan tambalut ko hoy Mariana Kaisun log kapayan Benedict Chin di Kuala Lumpur Ros Bisaun di kampung Puluduk kami Evelina Jolino Karuhang dawi kampung Nampasan Mepay pason alasan alih seginawa Serat Gorongau di tisinding kadao tapi Malaysia Madani kari Clarence Wong posi kau Clarence Wong nga kita kuno pa nga kanawahon imbulay na dana sinding di Hanjasli mampalan taon po ni hilat hilat pakiano na supan Ampati lambus pasen manta di munah kapang. Ai di JLB kabisanan tetuang kumadia iho munah kapang pelambus pasen kumaisan mentok. Mentok kensanai kombolutan kadau. Nagi alingan na kombolutan tambalut ko memsuk Maria Johan Mary Ann Jennifer Jen Yutong nagi insanan makikinaud ulit ka sa limbahan Boros Dusun hinumbono po mantok di kapusan kabisanangan kumaraja ka daw makianut sinding si tim bandaran harus si tim harus sinding si tim bandaran dino kau ni ko nga pagulo dila kinanghon to ko sinding mamuhoboh di Elika Pojin nam nagi kasarahan ko di ka di Selvista Gulimit.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay id suang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung id labus walay, teka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

Itakaw na pa, kiguro, kapiya magidong waig di Tabagal, mantan ka waig Thomas. Magidong, anam, gisam, walong kalasang adaw na pa nga, Kabagal na. Nailok mo itong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang alidasantinan nga atabangan. Nakailok ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdag yasadong, to ilo bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundo po waig to mat na po ngatadal kalidasan to ko, nga kiguda dagit adang at panginginom.

Aong bosikaw, kabisanan kumadi, Chigo Kulamat. Baham de beneti jam ko pada misali munah pada 4 minit tatatuang. Isan po mangunsi ko ko kumada kayo himinang ambalut do gimanta di jam ko siam giso midog kompokon ko kasalimbahan iti jam ko pada 2 pitang atuang. Amuntok na ko itaruhian na makinang odot sinding-sinding tamod kaparangahan sinding-sinding tamod katilambus giso da jam ko iso damin susuab nga ano na po dat makinang o maya dat maya dat radio duatas tisan ko tanapon siya manapod 2.2 FM. So ay kaila maya da estro walo turo kusong nagi id ambagari di lihwan ko na di maya da RTM click. Baham ba na po hat ngayon na kayo da suab nakalansanan dot sanong-sanong kapapanaho tambalot hitihid FB hitid TikTok aw dati aray tanangaran taray sa isa nakada kaw sinding pinakyan ulit aw natumbuyo datuang bena umbalan takot panumbuyo id kasalimbahan na pati lambus nungay sa kabalingkangan tadaw konom diti kapiro ba takoy kawago. Kan lagi pinrong o da radio da babay nati himasan tinalanan entang-entangan na kayo siling tahuri na pagkauni ko nga piyong balutan na kosiliw piyupusan manta di Ben Simon Bukag kalansanan alihis ko karong o da sinding niti o sanong kadapan o sanong kapasikan na suwab hino ko po damot abarakatan toko na da dat pampus timpu manta da LP Herapial Pinos gisang ko pero ba kawagu bye-bye.

Magalisun, nuno apatut un sayon toko. Kayanan toko ba'y naditi katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Ito ko na pa siguro kapiya magidong waig di kabagal. Matag ka waig Thomas. Magidong alam gisang walo kalas nga daw na pa nga kabagal na. Na ilok mo itong lagi ano kaparagatan dat sa sangulon. May dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdagi asadong to ilo bilagawit dat awanita ko waig. Kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunduk pa waig to matdapo ngatadal kalidasan to ko nga kikudo dagit adang at panginginom.

mopon nga nagutumpang rasumuraw na ganda ra. Mansaroy buhay siya mopor nga minit. Masikal buhay tulung mopor nga minit. Kiralanon ragalur onom suku balu kilometer. Nambul buhay siya mopor nga minit. Tumumpang mopon nga ribu songoroniak. Mandangan manunang ratalungatus suku talungatus limo mopor kalori.

katutut kaki. Aun asal pat muyun ngumbolora ulun ra media sosial. Ngumbolora ulun ra media sosial tu, abulang iwit rasa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimbi na mahuna rarahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono angulalatra ulun ra media sosial, pono pakano rahu onsoy batikin, ika pono amatik. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itawoy interang membulis saya.

Senaman balon sumhut ay kangruinan kusun mangaraw ray takaw masalok maligal pamagwangan aminan. Dayar tu into la limo suku mo param tulung ambilor senaman ondo matimpok nakasimpung noyo nangkuli spot magisimbul mo ipagalira bulur kapom hay kingkia mo babaya rarangarangan sa kurang-kurang no ondo mo por nga minit pogonong oro. Dayar tu into la mo poram balu ngambilor mambulin mo pabanat at tulang mayara kandaran ruinan sa kurang-kurang no matus limo mo por nga minit sa minggu.

0: asua au ta mai ma.
1: Papi mo siya nung usubab ta pinay, kano mo kinungo mo si Van Boskadazan sa VFM. May kagbinasi, asu au ta mai mo.
2: Vosian, Izo, Inatanel Wallace, Buvazoi, Hamatan, Isolahan, Menampasi, Bos Kerajaan Noponga, Tomoy Mo, Mokinongau, Kosohimban, Bos Kerajaan, Sabah, VFM, Tiki Tadau, Kanau, Kinongau, Tokau.

0: Diyos, karazan, iyong suwaw tamoy mo.
1: Kapi po siya nunong suwa po ma Sabi Vito Pinay, tayo tambako sa Sabah VFM.
2: Sabah VFM, nunong suwa biti. Kapi po siya ang katawadan.
1: Nanto na daw ako, his na ginabo. Katpanak na pumuan naman ta basi ko. So, siya nunong suwa, DJ of lagi makikinaw din Sabah VFM.
3: DJ Suga, hello, hi.
1: Ang nagiging mempe na gidiit, nunong suwa biti. Dahil panatan ho, so, tadaw ko sa hu.
4: Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pakinungaw no, kasahimban boss kadazan, dot tikid tadaw kyo.
5: Pinoy Court Vinasi, osuaw tomoy mo.

0: si aswaraw tamay mo.
1: Ya, tapreng nga vir bay na jam ko nom dodong suba pitina saba VFM ko sa himban do bos kadazan. Om kopi ko sen dodong suba kumade di sa vevi tapinay tambahut de nombo ko nopo dodong suba piti mi ampai ko lago DJP tadau bay no. Om pain tantu na pada memahis popongo uzikai nga video zu do hozo nga video kadazan poin tinagas tapinay ko aiso no suba do de tin it ko sa himban do bos kadazan de saba VFM. Oh, magisam daw apupusan iti ko sa himban dato ko da jam ko si zam daw nung kusubab tapinay ko om hansan daw katanut ko miampay dago mongovang dago da da iti it konti da sabah VFM daw nung kusubab diti mimbalotok gisam daw jam ko si zam daw nung kusubab diti. Oh, manu abal nga video tapinay hansan daw awasi kinuposikan daw nung kusubab diti nung suwab tadaw ko himo ko opo da miso diti Wuhan ko si Zam taon duvong ngay bu duvong opo da manom om paintanto na po kivadati do tapi na ite ko tambahot di mamasoh no popotoon da do tanganak ngavi do mugat sikul do nung suwab diti om hansan da avasi ko potoon dan om akon ko iho no po tapi na ko nga kivadati do tambahot nagi itindahanon mamason na itindahanon papapanaw da kulita makinongaw mazaditi kutahuzan dahil radio si Zam nga padam duvo titik 2 FM. Yan ang inko na po lahan nga video zu da makinongaw diti ko sa himban do boss kadazan hansan do ohis miampay diti ko sa himban do boss kadazan pahintan to na po iisa na dahil pumagunan to pinay ko. Oma, kanaw timpo na ito ko ako sa imban do boss kadazan do dong suwab diti miyampay do hozo nga vi di no hood montok tadaw bayan no nga pagoy di no kinangatok bahay diti tiya tapinay ko.

Ya, terdengar ngawin kano hozom tadi Valerie Atia kalati ko insan tadau om minu kopi dito ko udah jam ko onom opo dom 2 minute do nung subab dait pogun dito ko om katahoran ko ba di Yesu Savavi tupinay di katatano diti ko sa imban do bos kadazan do dong subab diti om mantak opehan di Yesu ikot pa jam ko onom tokong 4 minute do nung subab om ongo to ko witi abalid pogun om katawadan ng ikuma sa VIV tambahut tapi na di mamaso makinang o mazariti kapabalan social do TikTok sa BVFM katawadan ko madi di so sa VIV tapi na to tamay mo do painsampu diti sa BVFM mazariti kapabalan do social o kano po mazariti TikTok nga mazanigi diti live do Facebook do sa BVFM katawadan ko madi di so sa VIV. Om kumada ti di tambahut di mamaso do poin di kau ito toning doid radio di zu doid hinominon di zu maso dati do menginom di taha hasu teko mengiup di taha hasu it kadai patoy doid nombor nopo kadai pemomohizan teko ta kanon ito mo imo do popow ni teko makinongaw di tiko sa imban do bos kadazan kopi vos yan donong suva bom kotohodan kumadi di Yesus sa viavi tapinay om tumiyang busa kao da sa imban do bos kadazan tapinay ko kinongaw toko hozo mentadi Kevin Larius iziaw no dah ginovon ku su tanon hozo mentadi Alicia Kulungan so mulumul zo mandadiaw om nagi hozo mentadi Ros Moguloy lumamay

0: Kopi Fosian Om Tabi Malaysia Medani. Apa yang baik kau dengar izau Peter Claudius Jokinol dari Abal Mentad Sabah VFM. Kau pegu nepunga tuhu da Abal. Dufunga padam tahu mengingin dapu kina izonon na kotemo galan SME up. Oming kawas o kesavan koiman berwakaf. Om nebay na kinongo di izu iti Abal Poimponu. Nakatay mo o duwang padam tahu mangingin dapu sabah dagalan SME up kiginumu duwang atus tahu ngapod ngay bulinggit montok kasakadazan menginvasi kapamahapatan o mamungan produk insan-insan papaingkawas kapanong kiyahian it kapadagangan. Minubaw si Kumaduvovo Zone Montili isinopunogi Montili kaganan industry kapangindapuanan o patsakazan datu Iwan Benedict sakaday dinonopo nga iso mantat pingkisaman kapalintan pogun dahil manakaday mangingindapu papahingkavas vinasi do product productivity kampay na papahab pangindapuan. Sa sabab na dino, pinasaw imanonay mo ngavi do mamaguno tavavasi sakaday na kumoy suway ko papadadi kinahantazan do tiho sabagi unsub kumatinimungan kumuhakan om graduan do mamung it kapangindapuanan. Omnamot dino minabo si patunod ko pisan katundan kaganaan industry om kapanayzukan Sabah Siti Nur Ain Abdullah kituduvan nogi ogalan SME up do papavakas bogizan kaganaan industry tongonini om uha-uha. Inopihi mo Siti mongiho da avasi kakamot om kaumatan di pinotounda kampay na papahabus kapamahapatan di avasi om ogingo koki kitanay. Inamontok papayangkavas ko pahubusan, kanunuan kampay na papapantod ko hiyan produk kinayzonon Sabah id kapadagangan. Nakoing kavas o kasavan tuhun Islamit Sabah kokomoy koyman berwakaf kumasoybu apat ngatus himongopod tuhun nung piagahon do onom ngopodambahu tuhun no id taun duvangaybu duvangpodambuvo. Nakoing kavas nagi o ginumu wakaf tunay na tayo mo da muis mantad atus opod ngay bulinggit di taon duwang ngay buduwang panom duwo kuma day tahu titik tu lizong linggit da taon liti. Minabo si Montilik kinayzonan posahi om pomuhaminan isinapunogi exco ugama pogun datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kinabuon dino papakita da kain kavasan kasavan om kolotian tuhun Islam kuma ibada wakaf. Nakatay mo nagi o muis daw certificate tavasi om ISO kapatunudan mantat kaupisan audit pogun so hinayad o nomton magisusut mantat po ditaon duwangaybu o padom sizam. Insan-insan ino papabakas kahansanan ginumuan doy katayinan institusi na kumoy. Pinabos isida iti kumakapabalan doy lamay kapay maganan Wuhan Wakaf na satan pogun Sabah. Ababazan din ang pinaymagon di mohoingon tagaso pogun tun musaaman it kotakinabalo. Dahit kabuon suvay, pinoyho di Datu Muhammad Arifin daw nakotay mo o hobi himongo po tuhun papapadagang o mangingindapu doko nalan maza Bazar Sauk El Madina id Mosagit Pogun. Pinotaw daw ako matandino mantok papataon da hivang kapadagangan kuma mangingindapu insan-insan manakaday tuhun Islam dahit konunuan dotiho. Minabawa si Sido, isido panogi exco ugama tinuidong o Sauk El Madina maza pisakadazan muis om setko. Kadisido, pamusavan, papava, hivang kapadagangan itsoyba do masjid dinonopo nga manta di mohingon tagazo pagun Sabah kampay na kapataon dan kaumata ni kanu manakaday ababazan economy community. Hobi mata tu hivang kapadagangan miyagyanin na pinataunda id mosogit tagazo it Sabah miyampay na sakadung kapalintan pogun om kapalintan pisampuvan. Kampay na Masjid Al-Kautar Tawaw, Masjid Kinabatangan om Masjid Nurul Hikmah Luyang. Rang undang-undang RUU kokomoy kotainan vinakas tinodo AI ima maso pataon daon komontilian digital pisoso mo pabantaon it parliament it suku diti tayko suku kumaysa da taon tiso. Pinayho ni Montili Digital, Digital Gobind Singh Dio kokomoy dino it Georgetown. Kadisido na pongo na draft RUU kahapas pinapanaw o bengkel om sesi ampazatoy na do komontilian digital. Maganu nagyo ako montilian dino do komi manta tinimungan i kikaw nalan om do babay no maso maganuhang papabanta aryuyu no kamoy kuma cabinet. Paguhuy diti komontilian digital maza kopisan AI kebangsan minonimpun ababazan libat urus soninaw Wuhan ko tu nakatahib montok benoihi atag aryuyu tadbir urus AI. Inon po nga sunbogizan mantat pinggisaman ko palintan untuk kupain tutun miyang pay papain kawas kolotian kokomoy duhung kotainan i adadi impon kuma atag aryuyu nokomoy.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
0: Abal maniti nga sumuhimbaw matad Sabah VFM. Banda do kapumihian Komando Kababagu Regiment Himo ISO 2 Askar Watania do kasagan Council Susumangod Tindah Om Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung. Minobo si Assistant Mohoingon Staff Tinimungan Simpanan Markas Susumangod Tindah General Datu Muhammad Razif C. Ahmad Duvongan Pinatag Songian Komando di Kapaguhuy Diti Nakapinsin di Wuhan Kavahu. Duvo ipinatag din na po nga idatu Yamani Hafiz Musa om idatu Hazim Mubarak Musa. Pinabos ni Sinoino dahil kapabalan di kahapas kuminakap kapantangan kuma di Mohoingon Tagaso Pogun tun Musa Aman id Istana Seri Kinabalu. Kitanggungan o Commando Regiment Himo ISO 2 daw mamuan tinimungan askar watanya ipain hongkod id Kota Belud. Kapamihian din no, papampay pangkat Kolonel Sukarela id Town Koiso paguhuy pa in sabaton kuma pangkat Brigadier General Itown Koduvo. Namot dino dahit katambuhuzan suvay pinapahyo iponikon Congress Tuhun India Malaysia MIC Sabah Chandra Segar Sosaimani pahabo na kapagatan Congress dino miyampay mamasi mahikbogizan dino itawaw suvay ko munay mo kapakyonwan manuidong bogizan dino itpapar. Baino kivatahu bogizan do MIC kampay na idlabuan miyampay hobi mantat Cebu duvangatus tuhun po. Omnamot dinonogi imohingon monginya tagazo SK Kuala Penyu Datu Nordin Muhammad Taib dahit kakap kapantangan di Misuvay pinapatag do susuzan kopopo sizo songuhun mamumuan Sabah do dizon do buk. Kadao nakotoundan o sinuatan dino ombay no mandat kasagan do pabukon. Do dizo no buk dino montok no do susumikul pangan to sibo suvaiko poisonon it hongkod pambambasan. Pinggisaman dino no po nga iso koin samakan montok papain tutun susuzan mamumuan Sabah kuma sinakagon vagu. Do mamodimpot kapavakasan kotoinan kohidasan id Sabah. Ahansa no koisan kohidasan Malaysia MMA lan Sabah kuma komontilian kohidasan KKM do kanu maganuhang to sikap managuvang do kakuangan vinakas kalaja kohidasan id Pogunditi. Minobo si ponikon daw dahit iso kapayhan Dr. Brandon Patrick Sinagang kapapuvan id kapanuidangan om kain kawasan vinasi kaumatan kohidasan nogi nga mo siti kampay hang i hobby aggressive mantok mamagazat om papatimpon vinakas kalaja professional kohidasan it Sabah. Kadisido mantat tahong panam sizam upisol kohidasan ipinatod it Sabah di Wuhan kaonom nakatahib duwang nga patuhun no minanoy mo om opodam sizam suvay au minanoy mo. Ahal din no kay Zako Kozoh to Sabah kakal okuangan do vinakas kalaja kohidasan daw tahu ngay mo himangatus himangapodam tu tuhun. Mantano diho ahansan MMA Sabah dakanu o kapalintan magintong mahik kapambalazan konsuman wilayah sabagi kapamagazat om kapatimpon kukumalaja kahidasan it Sabah. Om namot dino ahal upisol kahidasan tangaba nga mga nagiintangan kozo. Iti songyan opunam duvo no tuhun o tangaba daw minikot kumalaja di duvangebu duvok panam himo nung piagahon do himong apodom tu tangaba i huminabos mantad pogun no komoy. Pati yung buson daw papavakas pinggi saman manuy dong sinakagon kababago iaba da science, technology, kajurutraan o mathematics, STEM om kayho kakamoy biodiversity om kapanampo si Zan. Maza da ababa Zan tambahut Borneon SIS. Duvong ay bu duvong panamanom miyampay koin samakan pambalajalan practical om interactive. Sinakadong ababa Zan inazo da bogizan Borneon SIS Institute Biology Tropica om kapanampo si Zan IBTP UMS do Academy Science Malaysia ASM maza sakaday kousinan om kabahan. Subay ko pisakadazan ko tinanan ko po ng posisan biodiversity Sabah, minabo si patunod IBTP Professor Madya Dr. Fifi Hanisda Saikim, pisakadungan miyampay ASM na kanu papagumu ababazan. O binakazan ay papionit pambalajalan biodiversity miyampay agenda science om katihambusan. It pamupusan kinangozo vaguiti tuhod abal. Duvang panamtahu mangingindapu kinaisonon na kotay mo galan SME app. Umingkavaso kasavan berwakav. Ingkakaniti abal matat Sabah VFM abal na po diti nga nuhud di Sharon Raymond matat bo gizan kapabalan ahal do babae no pinadahin doit bos kadazan di Stephen Givinu. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

It Go Beyond Sabah VFM kuma paganakan di natong kisadan do songhun ko pusan id paganakan hansan do kotoboy tumugovang hohobin ko zo itimpu do koyadan diti pason koyadan mantadagay do Sabah VFM siuno.

0: 明日は会うと思います。
1: Ya, teman-teman yang lebih lebih jam ke 6 hingga 2 menit nanti dan sebab dari pengguna toko ketua dan insan pokok mari dia su di ketatan di tiko seimban do bos kerazan do dong sebab di ti om yang pai kodogo DJP terlalu baik nanti ti ingko na po lahan nga video su do mungkin nga u do keseimban do bos kerazan maza petai dari da kusahuzan dari radio si zam nga pedom duvo titik tu FM dari ka maza dari da RTM klik Om lagi masa di kapabalan sosial da Sabah VFM, megan ko sa di TikTok, om lagi Facebook. Om lagi bay na tapinay ko muntak dati di aupa dati na koy ho. Kapasa ko lagi damang kinangaw di ko sa imban da boss kadazan masa di kotohuzan da Estro Vahu to Aizon. Nako guhi no, ako sa imban da boss kadazan da Estro tapinay ko. Mingko na po alahan nga video so paintanto na po do kiva do tambahut nga vi akon ka na po itsuang do pogun da toko na otong bazan so nagi do kiva nagi makikinangaw manta do habus do pogun da toko miyagan ako sa pogun do Australia om nagi do pogun do New Zealand to pinay ko kiva do tambahut imamaso makinangaw da toko. Katahua dan kumadi dia zo dai nambo ko nopo it potatongkop da pamogunan tapi nai ko makin ngau di tiko sahimban do bos kadazan toy tamay mo nopo da pain sampu dai da kasahimban do bos kadazan iti iso na dai pamogunan. Ama mantok pay hand di zo tapi nai ko ikot pa jam ko 2 tahong pon minute do dongo suvab di ti ama mega do tikid minggu tadaw ko himo ongo diazu o ababazan do pain bibida teko ikananangan nga vida tambahut nga vi tambazan so do gumu kugumuan do tambahut do anangan do mungkin ngo do ababazan do tikid tadaw ko himo i katimpun do manta do jam ko 2 tong 4 minute do nang subabi no do popongo si kay diazu do hozo nga vi do gugulu teko hobi na intutunan do hozo do songkoton to pinay ko ang kada ko into do manta do radio diazu. May hampus na pao daw, makin ngaw dito sa himba no boss kadazan o ma ongaw tako o hozo ngavi do song kataon ay kot po jam ko 2 tong 4 minute do dong suva biti om tumihampus ako dito sa himba no boss kadazan tapinay ko.

0: Okon ko iho nopo, ko sa himbahan makadasan, nga manak, kupayhan, doon kababago di Hobby Paintunod.
1: Kinomo isikoy, noy Saba BFM, ko sa himbahan, boss kadasan, noy ko pinasi, oswaw tamay mo.
2: Ba, tapi na kong abi nanganzo do popoti hombus do momohis dia zoom yang pai diti hozo ngavi do no hut mentok tanau bai na diti oh ma hozo mentadi Lydia joini sunudai zo sutanon hozo mentadi Shelly Chua kau pusan kahangadanku nga paguhi dino kinoto ko hozo mentadi Hazel Pentecosta kampungku kuai kandazon.

Ya tama nga kami na na jam ko 2 minute do nung suvap na di red po kun dato ko. Ama tumiyang bus ko red ako sa himbahan do boss kadazan day da Saba VFM di titip na ko mempay do. Papahambus do dia zu di ti iso kopayhan. Kakamay do hogo gata mantok na daw bay na di ti. Nombor na naihan dati do kiva do tambahut ti ko kiva do topinay di papadagang ti ko papatun do gata mantok na daw bay na di ti. Om Hansan do kapanak do iso ko payhan di tawasi kumade di azu. Amiti na po hogo do gata mantok na daw bay na di ti nga miyaga to may mo natay mo dagay manta di ti kotinanan pumunan gata saba. Om hogo na po do puhut gata matok talaw bayan na diti vahulinggit vahung po dam tu sin do sa kilogram. Puhut gata na po nga vahulinggit vahung po dam tu sin do sa kilogram. Gata kapingan au no u great kaiso himolinggit apat nga po dam si zam sin do sa kilogram. Gata kapingan au no u great kaiso himolinggit apat nga po dam si zam sin do sa kilogram. Gata kapingan au no u grade ko duvo na po nga 4 linggit onong nga po dam duvo sin do sa kilogram. Gata kapingan au no u grade ko duvo 4 linggit onong nga po dam duvo sin do sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso na po nga 5 linggit duvo nga po dam tahu sin do sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso 5 linggit duvo nga po dam tahu sin do sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo na po nga 4 linggit tahu nga po dam manom sin do sa kilogram. Gatakantalan grade ko duva na po nga 4 linggit tahu nga po naman om sin do sa kilogram. Om gata sikalap na po nga 1 linggit tahu nga po sin do sa kilogram. Gata sikalap na po nga 1 linggit tahu nga po sin do sa kilogram. Yan ang avi hogo da gata mantok talaw bay na diti. Om Hansan do tahinasan nga vi kuma. O habi na ko sa kuma sa avi tambahut di kihizap dati do papataon dati ko papatun papadagang do gata mantok talaw bay na diti. Omega di kupayhan di no boss ko diti no tapinay ko o ikot pa jam ko 2 minute do nung usubab iti om ongaw ta ko iti ababazan do makinang ako do hozaw sang kotaon gisom do jam ko vahu 2 minute do nung usubab om namat ino tumiyang bus ko do makinang ako do hozaw hozaw matadi Presley Petrus konsikan piginavan sutanon hozaw matadi Maria Tatiomis akaku om nagi hozaw matadi Winston Sibinil hozaw ku diazu de kasayimba no boss kadazan nekot binasi aswaw tamay mo.

0: bakas. Bakas, bakas asih. Pengin zo. Kayduk maya bakas. Ai dodot ko aun kloso dia sinalo bakas diti.
1: Kada ko susah asih. Izo weti, mama ditinda ma. Nagi pagu kon kemialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kono ko zo. Bah onu po pagu po diho no. Bion ko penong duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, doi.
0: No.
2: Asik. No koy do na ya bakas. Agar ngaw ko bo. Kata pay pamanaw bo.
0: Ayan.
2: Opo nando ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oy! Oy!
0: Aray, asik. Oh, ano ya asik?
3: Ono man Dios o dino. Ako ni ko Dios o sang ano do tahun diti. Dogo isang ano do tahun diti. Hey! Magasuko do iti, mositi kimalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalatiko no, aw

0: bos Karezan, naik ikut Binasi.
1: Nabay na tapinay ko na ikot na ditimpu to ko do makin ngaw di tiapa bezan makin ngaw do hozo do gugulu day ko hobi na intutunan do hozo nga video song koton nabay na jam ko tu tong pada miso minute na di day da pago na to ko inambo day timpu do san jam di tigisam do jam ko vahu tong pan minute do nang usubab kapongo zo dia zo do hozo nga video song koton. May daaw o ba timpuh tapinay ko kinangat ako iti hozo kapaguhu hozo mo tadi Charles Liu Guminavo Zodiao amsu tanon hozo mo tadi Cecilia Joaquim Onunopo Kododizon kuhi din na kinangat ako hozo mo tadi Adela Simin oy ambat kanaw balajal dahit kasahimbaan dobos kadazan na ikot vinasi aswaw tamay mo.

0: Ya, tebenang nga bingka no, tohu hozo do songkoto no nga urut ko minonimpu niti aba bezan do kangan do hozo gugulu hozo do songkoto no. Ama yana hozo mentadi adalah simin oi ambat kano balajal. Hozo mentadi Charles Liu guminavo zodiao om niki hozo mentadi Cecilia Joachim onunopo kodo dizon. Pain tantu na po do kahahanga diti hozo ngavi do songkoto diti miaga na kozo ngavi diti komi taiko pason ngavi da tabahut maza diti live di TikTok do Sabah VFM inombo do angan-angan taiko kapugavit do pumuan daman di gugulu kah do songyan do kongo diti hozo do songkoto ingkua ko iziozu tapinay kibara ti do na bazan di azu do songnya do kongo di ti hozo do gugulu pain tantu na pagkiva do kahangad kiva do na bazan di tangavasi om kiva na kita ti di na bazan di au songkuo do avasi nga yan na po man po do pumuan daman di gugulu kamay jadi yan na timpu do toko do makinungaw di ti hozo do songkoto timinahi ko hansan do ohis nga bikin avo di azudo mungkin ngaw diti hozo do no hood mentok tadaw bayan na diti tapinay ko may da au obat o timpu tumihambus ko do mungkin ngaw do hozo do song koto hozo sumusu diti hozo mentadi Irin Tadius ada kotongob su tonon hozo mentadi Datupat Michael pengusap om nagi hozo mentadi Ignatius Lucas osenggit kuno da tadaw suvab kaditi ngapagoy din na kinakotok pahay dititi at pinay ko
1: Tuhutoy tema tadaw kebansaan om tadaw Malaysia duvong ngaybu duvong apadumanom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati popokito o tuduban Malaysia do kobuon om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngabi o kapakangan madani na po nga mantat kalalahan o kasimpanon, kongkuban, giginobo adang, kabahan om kotundunan. Poposoto kapakangan montok do sabi abituhun, niampay aw manutul koin tutunan. Poti hombuson do mamaguno logo Malaysia, madani sebagai logo poin bida, tadaw kapansan om tadaw Malaysia, dubong ebu, dubong apa domonom tu, kepenadan, kabodino, popokito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi. Rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.